Pro pepo hanka chifleka se Kristo edi nkunim. Uye nkunim difo na no pe. Waju afri watamfo nsem. Uwatwede waju afri mu. Enim guasie. Jesus na bama ne mu waju afri mu dia. Uye nkunim difo wate. Anyuwe mesa bobio ne mum tweme me besia. Mesa bonyuwe bio. Ansa na mesole ama sole. Go anyuwe yanyum bia. Edema koma sopa. Enu anam de be sane out. It mesa bobio menyi wa fidi ni fra tiwe. Na fe yanku yanim tiwe. Dudu ya meya na kwa ziska ho. Eso payoni mumba ni nsu. Meme nkama sama off eo. Mumba payoni nsu. Enu ane didi. Kasi minka fuwa ye kutu. Ne fuwa ye kutu. Enu ane wale na. Enu ane abru ni ibe. Ekuwa ni ibe minyue kumwadi titi kuluma. Tu wani yanyumu no sende na wafan tuso saadi ya. Kitindi gebe usu. Nane usu enyumu ni ye. Yewe ya wafilisi isia oye Pentecost ni mapa. Wada su ushumase eno okwa sole. Ya machila wa address nina. Yentie. Year 2026 and beyond we have